NCIFM, the spirit of Manitoba, Blake Shelton, gagisinigamot Honey Bee, gisinigatianiunigamunigamina Mark Morriso, gigibeto ano dumdi diddly diddly do, matinego si Matitesco, dumdi diddly diddly do, exis itayao, yosi isitisa pega igeo. Minutago niyo may na tansin iti maskego wak ni na Voice of the North Lorraine George. Ego may na piyek ti paigan ki peo ito pintaon uto maka niyo gisigak tapo e pagan iti ni tagon. Egi ano e piyaga yo apitaw ini kuk Hispanic. Misama ka pe tamad na o tansin ki isiwa e pagu tamani to bagay piskago may na gawapak. Kantuto ano Reba McEntire Wrong Night. Sniga tenyo gawin ni kamututa Cree Hour and CIFM.